prostat ki 0 a 4 yo, yo kon li normal. Me le moun a 4.5, 5, 6, yo kon ese kan men ba ou gren pou wè nan 3 mwa. Si gren sa desan nombe, parce se pa tout nombe ki abnormal ki vle di ou gen kanser. Men si yo bo gren pou 3 mwa, yo reche ke li ap monte plu ou, sa ve di, ya bezwen fè intervensyon ki plus ke gren. Se le se ou wè cheke, pou wè si se yon form de sel yo, si sel yo pa normal. So, prostat kanser se le, prostat lan ap grandi, sel yo ap multipliye, yo mouri, menm le ou pa bon, men yo toujou rete la, yo pa soti. Se kon se mte kade ou gon cheve, normalman, chak kompanyen gen cheve ki supose soti, yo soti. Men nan prostat lan, cheve, menm cheve ki, menm sel ki pa bon yo rete la, yo multipliye, multipliye, men yo pa fè yon pa. Se sa ki fè ou vin di ke, ou gen prostat kanser, e se pa, men se pa konsa ou dene yo fon biopsi. Le ou fè biopsi, an, yo gade nan tout kon, tout konè, yo jwen ke gen kote ki kon normal, konsa tou gen kote ki kon gen abnormal sel sa yo. Se le ou jen abnormal sel sa yo, den yo di yo, ou fè prostat kanser. Ok? Le ou dou fè prostat kanser akounya, yo pral chita pal avèk ou de tritman. Men gen pil nan nou ki pa jam vle al wè dokteur, yo gen moun ki pa vle tande touche konversasyon sa du tout de prostat. E gen moun nou kon wè moun nan gen simptom yo yon, lò fè testo joun testa nan nombè nou di 0 a 4, gen moun nou kon joun 40, on ekzanp pou ba ou. Ou di moun sa mas pou eksplike moun nan tout bagay moun nan stil pa vle fè rien avèl pou ki sa. Le zo di gen gèl fè ni an Haiti, ou ben gen madam li isi, yo di de pou al mwen ba sa, li pap gason anko san problem. Men ki tem zo yon ti bagay. Pi to ou chèche konen ki so kapap fè avèk sa, pa so rete wap fè ni menaj la plezi, ni madam nan plezi, poske at the end of the day, le bagay lan gaye nan kwa ou se woun sel ki pou ale. Menaj ak an Haiti ap toujou rete la, lap jenon lot moun, madam ou ap toujou rete la, di kapab jenon lot moun, sa se dezir pale, moun ki ap perdi,